si kumanyama mepir di bay kamuri. Bay buskal. Ni sina fin di mundo ki bay. Kana miedi. Patria amada na kumpanya.